0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ale afrideina la Jesusu lida que flasu ligia hao lani discípulo go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logo jarafa lila Jesusu de Nazaretina aba lagume seru marihi tigiria aguara larinya
2: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
1: sarago hanya dai hatian lu Lun lamaniju, ligia tuma laguara gu.
2: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
3: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marihinti ligia, aba harinya gu lun.
4: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
1: Aba lachiru nu lidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalig dini Jesusu larinya galung.
3: Kaba bu serube na dugo bon.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
2: Moisturu. Agi wagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lung.
3: Kayara tibidi. Ari da wadi bu. La duga finya di bu no agu.
1: Lidan ora ligia. Aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale, yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
3: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, hadari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, Aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadige ile. Haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jigudubi ilan furese.
1: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, adage hanye ibanya ima darugu hon.
6: Ka hadige boy, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagume serun aguara.
3: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hini le nyimbibe le lubo itra la keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu da hahong.
3: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiin luwe. Lugundu sungri gya weiritu hanigi lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uwa tini halia bala na bala chagodai nishu.
2: La riyenga ya Jesus ulun aba.
1: Falabana.
2: La riyenga lun.
3: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. La riyeme aba mena falaru nibu.
2: Aba la riyengu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
2: Aba ya ti la riyengu aba lun.
4: Nabureme buset na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gon honha wabi ebe.
2: La riyenga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Lari gen aba lari hin lari gon. Ma bui dunti lun lila na me laru in habongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
2: Lari gen kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu. Hada gen lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo nadagi mitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagi mitinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma wa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilo lulidon aba ageiro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humaile ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa in habungi hon. Ahun ashilo lulidon aba ageiro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi nilikali ki hageire le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disipulu gu halona habanya apurishi ya lwagu larua ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulugu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliye gina hagia.
6: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun hewe, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nugushin.

0: Wotiginye ni aba subudi habuti kate nye la nugu chi nwe diginye hama ha unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimune ha honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kate le harihubai. La daga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abuse runti ya yebe meha harihini le harihubi gueto gama lumo marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga?
2: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu ani, Lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilania gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi badaga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba larinya gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba tilonabu ni Jesusu larinya ga lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gong heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gong. Sigur ligia aba hada gyen ladduga wagun levin nyengien. Da gyen le larihi bali, Aba gien lage yedun luay. Aba lasigiru ni laibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le laibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibay wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gu baybun luago. Na fayiru baybun dame le nagir budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho walidan barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudem he bubaylu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Bayba ani ligia me mela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, le nye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tida ragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dari luha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu ba yelun launa hanuhu wani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawana, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hada agin. Ahinti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Luego son la hago feceruti en aquí porque grigue luego nani go jamá. Nanie go baquinha luego nani go jamá aquí porque lani bungi o ángelico. Ah, ya harinha go bain aquí porque grigue luego mama jamá nani go. Nanie go baquinha aquí porque lani bungi o ángelico luego mama jamá nani go. Furme guarda glearinha go ticate uribati noago aule u grigue reuergate. Gayara ti ferud novala. Ah, le anaba go ti sifiri sando. Sinati ferud novala. Dame le hanigun liki porque un luru do lun hago seron. O hagi bugion la tabute go haligli sin hurio. Ma dihere de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damela la chiruno ora lunha dimuraha. La rufu do bai sifiri sando le lumba in haringa gu nihon.
1: Aba la ringa gu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
5: Maestro, a ringa ba lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
1: La ringa hensusu lu.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu lehon larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nal kabala nadiga. Nagun chagwaru son naredegle ile. Aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinyago nuniwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Houb. Gurab. Gunda waba. Gamaluma ularinyaga bungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itra linea la susera dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. A rinye huma hon dunur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato funagya sigo hao dunuro. Uwa tini aba hida agin e gayara ati lishiko ni ibi ni aba ora laun li bagari kala yebe luwe ni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadigo ni le mene ya gubay ka wago hadiheri de luago buri libiri katay. Ariha huma ida liya la lahu chumfuluwe. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurekon. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubei, la daira kwago duni bungi sagadi, le anihin bei ugunya arabo an haruga lago dunya, hugia di game samadora kwago dun la, logo tafinye hugia le. Madihiri da huma lubei ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubei lun sun lehe megi rubei. Alwa haumei lubei tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hon. Alugra humei le huma ti, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jago tasiyelo. Le nye lubei sinyalahe belu nuhiveru tiha, uwa hage ha mutiri nye lun heigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahin ala dari ragagu duanyu, ulese wabanyo monsu hagye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinya galun.
6: Nabureme, wawana gunyen bichi gehemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinya gawabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi agwari gwa onigiriti gonfliti. un fana de ligia, le ligro be liub di lon larin hautile na luba, lo lega gudun yali dan dan, fulese wabi musu le ladari rube liub di agun flira lau luadi kumari dan le la chiluron. Nenarin hau, luago lichi gube lan liub di lon ligia lan ariha lau son lumege, ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi liub di re, abame lagume sono austena yan hibiri musu, ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata abacharuada, ligeme liabi liub di re, lida magara da hala, lida aba ore le bindi etilo, aba me lichigo ni lueri age abeichuni luago, la sia direi melu la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi rebuba ilu kala la busen rube liub di re, ani maran seronte, ma bahu den lei, la beichu basarago. Ahin ti musu le ibindi etilo, aba la dugu kati leburi luti la beichun luegien, ma weiri ube la beichun, le unti lichigo wa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abiyan la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la, fari ngwa una nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburiga dun sielo. Abahariyengu luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi. Abahariyengu luagu laruga dalan. Aniligi asusirada. Biang watigi buhugu yale, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir gu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidin ya lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei ha subdiruni kate le uwara wabai hungu, ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baransir gu bungwa luma luagu uma lubarege ha chilurun, maniga lamu gabu ligibu giyun agusir gu duti, Lele derege runibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien, darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, Luha dagara gudunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon. Kaba uwago terede nye luagu ni kata, aba luna bu nile onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagu ntugudi na, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, la daga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya guhon grige hanyibanya,
5: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: abalarinya guwabure me Jesus ulun.
0: Biangwa tikibu hukujele, mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la buriku lunhanuguni ata duna lida luwayre meragune. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwayre emeragune.
1: Dan lelarinya gubali Jesus ukate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate wairigu tilela dugiwe Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
0: Idalinya li Gabriel arui habungi. Kakate umumbe gayara la no shagwe. Italinya kei aba li rere tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weiritun dari lun liabi lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelanie gu Jesusu.
0: Kakate umumbe gayara la no shagwe la rui habungi. Italinha kei lebi ni letichiku bi aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba lesigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti rebelurun sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lubenari, huge le bougu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hon, ibitinha tunu, ibitinha tiginha nun halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga. Hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidin huma nu, ibidin nu halia na huma. Dise huma nu e sun huge le dugu bi uribani. Ligia baha yahu ha, akunhia mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua in habungi. Hugia me asagarua bogudi. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru, luhanyuru ega lida larua in habungi. Nyembanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
2: bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gi bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gen gurigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Lunti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama lunti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru da lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayara ti larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
0: Furumi gwari gishida gian, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
1: Abahasin ilogun hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu yin liyeng aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura li dan luna buaga yubara. Tamele bamisra hon li don aba fedu, nyuruba li don luna buaga yubara, lu dame la lia bin le, a misra habalibo, la ringa me bon, nomada, seguba li don aba ubara uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nyalwagu dabula, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabute lanangu lungwa, wairi baila nugu.
1: Arinye gatigine lugu giri le amisura habali.
0: Tamele bichi kwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigu harisitia, ladaga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Tamele badugu fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladaga sinyati hafayiru nibu. Bibi ubaiti bafayiru waha, dame lehasaron harichagwa banyalidage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage, hanyumba yalwagu dabula kate ile, aba larinye gulu Jesusu.
7: Fulese iwa banya grige ha, egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri, ichiguti aba omebu adineruni, aba lona ha amisura ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineruni, Abalona ni lumuso aniye ka misra hotia. Kemon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya go lago sinyala houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye haba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud nabana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idun, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagir budube musu abalobahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Abati laganyi du li yubudiri, abalarinya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubai, banuga nyame ha gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, abalarinya gu musu lun li yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai beino ani aniha meme gu ubaru. Abati larinya gu i yubudiri lun musu ligia, bai balida sun uma bogu din luay uburu gu, Luma son fulasu ge yegwa lao. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. Ladaga narinya hane hon, lagua ba ila ni aba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu ba ila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, olibagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagima nagumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniye game, gumese ti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi gwara hidagin, le migno ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage uu hun la, mabwidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labwidu regudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Arinye gatigine Jesusu hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi arinye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba larinye galon. Idalinya sa kati le arinye wagu bayinu buwago. Arinye ga bayinu idalinya la leibu gun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi ya asaminara. Larinye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi maihadina. abalona ha hawagu ha do irubali li yubdiri lu hayabe lu aba aba abalalgu dini le furumiyete larinya galo atri nyimba do iruni ni yubdiri abalarinya gulu do inu muti sa bari garaba abati larinya go oni guruti ligi elo anu ha bigara da nyuruba forese badiga me aba luaguru gu dimisa larigiya aba ya lalgu dun aba larinya galo agiya buguya atri nyimba do iha larinya galo sa sagu turigu larinya galo anu habigara da adiga ba aba luaguru gu gadru wen abala subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligiya lida liga buri ladugu nikate
6: abati la sigiru hesusu ariyega
0: ariyega tina lubiti hon lon ha yusuru ni hirisi le obo aguna lon ha dugu buiti lon dame la lagu mochon irisi ni lon nye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda le gunflube lida le mi bebe gunflube ginye lida le gi bebe le marisha rakube lida le mi bebe marisha rakube ginye lida le gi bebe ahon lubiti magunfli ron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le kabagia afinyera huwago lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha ahon ti magunfliron lau ha mege amo kabage ichige le hani guano rigu hun sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirugo la duga liere gu duba aba lun linsia de me aba lun o uvera bai lan lun aba la nuge me le aba kei ni kata sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni
6: agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba di la niye gu Jesusu hon.
0: Hugi arugu da gumanyo hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun fliru la, aba letra lida gen li luru dun bongi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, la dugi nyagin agabara hani.
6: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ofini tuto wendego tola dauro gubon. Sag hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti aba labuno dale la sufri ni la risi tiligi ya lida fulaso lenye habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abraham dise gien luma lasaro nyu lobo gien aba ti lagu waro gon larinya ga nugu ti abraham gudeme na bon on habe lasaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi lamu ga edere twagu ni nyenye la diga na sufri ni sarago lida watu kemetile aba larinya go abraham lu nirau Harito ko ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu dingin lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abraham lo. Anihi le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abalona bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abraham. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abraham lo. Ahi maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hadage hilanya lo lidi adimure hahon.
4: San Lucas, capítulo 17.
6: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihi bilaburi kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburigin ya banya ha. goni gi homa lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganye uribani bu, weri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uribani bu, sedu wei ya suli daba weyu, sedu wei ya suli abi aringa bu, luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere re la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiribudon arabu gen, Larige la woha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, uwa, ainya garikubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubudiri musu, luagula dugunile lubay bilu, uwa, uya ginyati, dame lasu luha dugunile, uwa ubi larinyago bungi hun luha duguni, lunti harinyago, musu mouni tia wagia. La diga leri gunyi lube wa diga ni wa diga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan la chiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan la rehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligia. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisinya noareidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye guhon.
0: Damele lagumesero larui habungi yo. Marihi bai, mariya wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susera dun lida li dani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarugati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe tue luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubi tun lumari lotu, le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai, le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lugubu hilali, ñe bahondra gua wadobe.
4: San Lucas capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempulu hon, do la rufuda hon, lo agulunti la hafuri do lu bungiu, suwanda, me feidi rahamamugei, hagura sun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, sagwa yutidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiriche tun, lo agu aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebeleteni ruton larigien abalarinya gon longo rugu la usumine be la bungi no mine be hagi agri gi no ke yanu hame me la uri to asu da gudai ni chigu ni chigal tri chato ebe lam gati abi gumuli nuguraso
1: abalarinya gon Jesusu
0: ani ha larinya ku bai agusere gudu ti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo hari chalani go hon ha yumra guti lo ari bu ve yugo Lalu du bafunagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubi la hari chahon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama legibge bongiu, anaganya amu garigi ekei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluri tunu bon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladega lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tinyegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, Mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
9: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligi elun.
9: Gunfulitina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan la gambu bali Jesusu kate ile aba la niega lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le la gambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le la rihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
2: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
6: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem gwento. le nyemba lubai la kumfrira son le habur habai profeta go nuago aule wogure garo wargote hedere geru bar na hon ha mama ban yahuriyo hehera banao anaba hamana me suwegwa habai chubadina lari gien aba me hafaru ni na hilagu bai gamalumo na asaru balida ge owe ni luago lurua weyo luya na bagari don
1: wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gubai ti hon kala wago la dimone ya hon Darugu ati la nichi gukata ile la niya gubai hon. Dan le achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, aba lalig daha, ka la suserebai. Aba harie gulung, laguania la Jesusu le nasaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha la niya ga.
10: Jesusu, la tika wagu Davidi. Kutembe nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
10: Latika gawu Davidi. Kutembe nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rumbe nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
10: Nabure me. Buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, ani gibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinye gulu Jesusu.
11: Nabureme. Nichika lamita le nuwa bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lu.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinye gu niburi Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uguri ligia hon lile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninye gu lun le lubi lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirubudu lagairon, dan le lachulu rubai, Aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subu diruni atri nye la ganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gon. Nabureme, ganye inti nadisi weya su ligibu akun bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, aba larinye gon, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. ladega aba ba wogure dereti laguma diha reidi ti bulau kate le mama digi mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati larinya gu uruwe ilo musu uribat luago guanari gu berenru na gusara gudabu kistu buti bubali luago aba na wogure dereti guma di luago reidi na lau kate le mama digi mariti na luago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun luhamuga lagamu dun dale na giribu dun
1: A balarinha com honra nimbanha.
0: Gida rumo e senso lue. Ruhu mei lule disse beluma.
1: A barrarinha com lum.
0: Wabureme. Anihin hale disse luma.
1: A balarinha com urui.
0: Narinha hanehon. Luago sun la le gamati. Lichuku balau um lum. Le mamati. Ibi nile luma bei. La gida ruba lue. Anhe te naga niu. Haye be mabuse rumo e lum urui na. Baruhu manhã nhahon. Afara guahumanha hilago bei nigibuguinha.
1: Laringen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abala ringen gu hombian hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bei, dame le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilarinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinha haniaga hon.
7: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
13: Biniwa ti huruwe le himbi beidida liri wapureni.
1: Abati harinha gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lu.
4: Maestro, harinha ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinha ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amaniche ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha. Habagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamaluma. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun. Hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migrão banyani aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyo. Larufu da Jesusu templu rugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalagudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo o di hona hawuguniya.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungiyo, Larinya wago ba won kala wago mafiyero wabailu. Awo arinya ga lwago hona ala wugurinya. Hachamura go ba dubu wawago. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya lahon. Kala meha ona habali huang abadi seha. Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Abalabalda gu aba hempulu. Legibe bailaniki gu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu. Larigia aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi timaba inu, hafuga inebebe hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba haringu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariengu.
0: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungio, lenye lubai larinya ga. Dubu le me aube me beresa hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purumi warag le chugar guti lwagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinya gubai. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la lebarinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu tahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu meha ti sedu guninya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahniga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguriye hama urinya, ahin lida me dale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahin yulun mariye. la diga mowe digi aya me gurigi cielo y traña me que angelugo liran hanya me bungio hasaraña lidage oweni Moisés y guanargo arudo lumuti logani la asaroni lidage oweni lidale la burha bay libugru bubugati durungu umuti la niña hareñe luago bungio la lubungio tebe abramu Isaac luma Jacob la udimuri ligia
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,